0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.

0: Dawn on your radio. Big Sound
1: FM. Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware. Laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati. Apat na araw,
4: nagpuntatay. Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpuntatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Lulumteng, tipo pusay, iti ay ayatintay tibia, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, dan saya, di pa nagtaripada, na one, inasdasita, namak ng one. Window na kurawa, di Juices Funeral Homes, at nagchapilta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at dapay sa kada sa jay, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa jay, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices, Funeral Homes, Rukwa, ken Imat Matulon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalintayo, nga kontakin, 0908-894-1424. 0915-513-144-9 0927-683-290-8 0927-683-290-8 or 0919-991-2188 Users Funeral Homes, si Pupunno, nga ang serpi, nga

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago araw po Kuya Boy sa umaga.
2: Opo.
1: Ay, yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Discover the sound of the Highlands with Baguio Flavor.
5: Baguio Flavor.
4: Tune in for exclusive interviews with Baguio's best local bands. Get the inside scoop of their journeys and jam to their original compositions. Catch the beat of Baguio's vibrant music scene only on Baguio Flavor, where the city soul meets sounds. Baguio Flavor, bringing you the heart and sound of local music. Thursdays, 11 a.m. to 12 noon, only on

0: hottest DJ mixing the beats.
1: Non-stop music.

0: mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.
1: Mahal

0: Patubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Mita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720.
0: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
6: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
7: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
8: Best of the best, not the best. Music all day.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Kakailian, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs. Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo. Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. Di kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kasi dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of

0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM!
4: Let's get jiggy! From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9. Big

0: 95.9 Big Town FM, Daddy Cool. 43 minutes after 4 o'clock. Yung mga daddy cool nga, agbaba cool. We'll be present for our money makers.
1: The hits all day. The best mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
3: Relax, hindi ka nag-iisa.
2: Ay, akala ko ako lang.
4: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
5: The best of the best music with Big Jerry. Big.

0: The best of the best music with Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Change your dreams.
4: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2. Healthcare Services NC2, Cookery NC2, and Bread and Pastry Production NC2 courses.
3: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
5: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patunod ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice coupe. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Best of the best, best of the best. Music all day.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
2: Best of the best, best of the best, best of the best. Big Sound FM.
8: Big Jerry na on Big Sound FM.
9: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. Oras na mga kaibigan. It is now 5:31. Oh, uwian na naman mga kaibigan. Uwian na naman. Ay, pinagawid mo na napaw. At yung mga natira sa kanilang mga bahay-bahay, agisa ang kayo. No, di ba? Siyempre, gutom na naman yung mga mahal natin sa buhay na mga nagtrabaho sa kanilang mga opisina, something like that. Lalo yung mga driver, lalo na pag-asawa mo, karpintero, di ba? Mga mason. Wow! Tunay nga naman! Dapat ang isa-asaing mo ay mga... Pag kayo-kayo lang ang dalawa ay mga tatlong... talungalitse. Diba? Kaya pag kumain ng mga yan, parang tunay nga namang biking. Rawet, di ba? Anyways, alam niyo ba mga kaibigan, ang unang-una, ha? Regarding about wheels, mga gulong, mga kaibigan. The first invention is way back 3,500 BCE. While the specific inventor is unknown, di pa po kilala, the Sumerians of Mesopotamia are widely credited for the first recorded use of the wheel. And of course, the oldest physical evidence, the oldest surviving wooden wheel ever discovered is the Ljubljana Marshes wheel, found in Slovenia in 2002. It is approximately 5,100 to 5,350 years old and belonged to a prehistoric two-wheeled push cart.
10: Very good!
9: Grabe, you know, yung pinakaunang gulong. Ha? Pero sa totoo lang, ito ay pagawaan ng ano, ng... Sa Poolanda, ang pinakaunang wheel sa kanila is depiction of a wheeled vehicle on a Brno size pot. Alam mo yung pagawaan ng ano mga kaibigan? Pagawaan ng paso. Yung umiikot-ikot na gayon. Yun ang unang wheel. Pero ibig sabihin patagilid. Diba? Para, yun ang tinatawag din ng parang flying saucer na wheel mga kaibigan. Yun ang pinakauna. You call that the potter's wheel. The first wheel in the world was likely a potter's wheel, invented around 3,500 BCE in ancient Mesopotamia. Surprisingly, the wheel was not initially used for transportation. It was used to create pottery for about 300 years before being adopted for carts and chariots. So, di ba? Yung ay unang gulong, gulong ng palad. Ito tumutumad ha. O, di ba? Yung gulong nasa palad, gumagawa ng paso. Di ba? Pottery. Ha? Gumagawa ng mga pot. Na? Di ba? Mga lutuan. Mga... Alam nyo na, yung nabibili dyan sa may highway, sa may Pampanga. Di ba? Yun ang unang wheel, mga kaibigan, yung pinapaikot. Ha? Doon yung pinapatong yung putik para maging paso. Ha? Yung umiikot na yon na parang donut, vertical pa ang ikot nun, parang flying saucer. Yun ang pinakaunang gulong, mga kaibigan. Ha? Eh, nung pinatayo, aba eh! Parang nakaisip yata yung tao. Sabi niya, uy, pwede are. Pwedeng ilagay yata. Hindi, yung una. Alam niyo yung una-una sa Pilipinas? Hindi pa usang gulong dati nun eh. Ang hinihila ng kalabaw doon, ang tawag doon sa Ilocano, pasagad. O diba? Wala pang gulong dati. Ha? Yung naghihinihila ng kalabaw dati, yung pasagad, walang gulong. Eh nung nilagyan ng gulong, aba ay, tunay nga naman. Pwede pang pangkarera. O diba? Diba, ma'am?
10: Very good!
9: O, oh, edi anong sagot mo? Ay, kasi gayam! Kasi gayam! Pero bago ang lahat, mga kaibigan, kablawan tayo mga bayapo, ha? Siyempre, the Alabanza Meat Store over at Baguio City Public Market. They serve the freshest meat in town and the best longganisa in town, mga kaibigan. Kablawan tayo mga bayapo, of course, ang magandang Ma'am Pauline Alabanza Banahadja, to Miss Joanne, to Eddie, Riza, or Riza, RV, Mario, Albert, yun si Albert! To Ramir, John Ray, Lynn, Tala, Dindin, Janet, Dela Cruz family, to Jojo, Laba, and of course, Lola Beth! Wow, bago! Hi Lola! Yan to Lola Beth, to Rizal, Ricky, and of course, Kita Kates, gusto nyo bumili ng bike, tara na sa Explore Bike Shop! Sana yan, Ma'am Pauline? I don't know. 536, mga kaibigan. It's a magandang funky. It's Die With A Smile. Dito lang, siyempre pa. Big Rage na. Big Sound. Pum!

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon, dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of

0: 95.9 Big Town FM. Oras natin mga kaibigan. We barely have 9 more minutes to go before 6 o'clock. It is now 5:51. At, traffic na naman dyan sa mga iba-ibang parte natin dyan, mga kaibigan. You know what? The only good thing about Baguio City, we got lots of rerouting routes, mga kaibigan. Ha? Marami mga ugat-ugat kung saan pwedeng dumaan na mas shortcut at iwasan ng mga traffic denied sa amin. Di ba, ma'am?
1: Very good!
0: Yes! Eh, nagdidilim na. Oh, bumbahan niya na yung kusinilya niyo. Ay, parang titipid dyan. Ay, maggatong na. Ilabas na yung ulay. O, di ba? Malang gasuli. Aha. Tapos, ang ulam mo pa inyanger. Bukas ka na kakain yan, mga kaibigan. Walang pressure cooker. But anyways, we have lots of beautiful music lineup just for you. So don't you ever touch the dials if you wouldn't like to miss half of your life. Siyempre pa, mga kaibigan, ako magpapaalam na kita-kiss na naman, Casbo! Ha? Same time, same frequency, and same station, mga kaibigan. Baka meron yatang nagpapahabol pa din eh. Ah, sige, habulin natin. Ano ba? Ano mga habol-habol din eh? Kay Sir Chinito Agava. Yan. Hello, Sir Chinito Agava. Yan. Papahabol din eh. And to Wenny. Kumusta ka na dyan? Pantalon pa ba ang tawag yun, sir? Ano pa pantalon ang gusto mong mangyari? Ano kasi sinasabi mo? Pag may iksi na, pantalon. Kaya itong Wenny ito, malikot ka rin ano? Malikot ang utak, o diba? Maganda yung mga ganyan patawi, o diba? Para masayang kasama, masaya sa inuman, diba? Joker, o diba? Anyways, ito ang ating quotation for today. Pampagana Espesyal. Alright, coming from George Bernard Shaw. A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spending doing nothing! O, di ba? Eh, tunay nga naman. Kaysa kayo maging parang si ano, si Juan Tamad. Sabi niyo, huwag na lang daw siya magkatrabaho para walang kamali. Anong mali niya? Yun, tamad pa rin. Hanggang ngayon, eh, tunay nga naman ay. Para hindi daw magkamali. Yun ang maling-mali niya. Anyways, mga kaibigan, make it a good habit waking up early in the morning and tuning into Big Sound FM at Big Radio. Di ba, ma'am?
1: Very good!
0: I guess that's about it for me. Okay, magpapaalam na. I've got to hit the road, Jack. It's me, your captain of the airwaves, Big Jerry. Lagi nagsasabing, stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, kulo go! And always remember, friends, mwah! I love you all!

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyomot nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may pagano, kasano kabayag na dato'y crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy, kasi kung saan, dalawang beses pa, isang araw.

0: pangunahing sanhi ng erectile dysfunction ay ang nerve injury. Kulang sa proteksyon sa ating mga ugat at kakulangan ng immune system. Huwag pabayaan ang sarili. Uminom ng Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready.
1: Wow! Bagong baligo! Pormang panalo! But why you are always scratching, baby? Ah, alam ko na. Meron kang kati-kati. Ang hirap pigilan, di ba? To stop scratching your kati-kati, meron akong solusyon dyan. Alam mo na ba na ang guava leaf o yung tinatawag nilang Sijum Guajava ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati, maging sa mga sugat at iba pang mikrobyo na dumadapo sa ating mga balat. Kaya naman, to stop scratching your kati-kati, magandang natural with guava neem soap with germ-fighting action. This is another product of JMAR Marketing.
2: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
3: Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang

0: mga kasangga! Biyernes na biyernes! Magandang araw ho ng Friday! Uy, kumusta ang buhay natin? Sisikat na naman ang haring araw! Aba, mga kasangga ha! Dapat ho tayo ay nakabangon na! Tanggalin na yung mga likod na yan! Nakadikit pa rin sa mga papag natin! Diyan sa ating mga bed na yan! Malambot ba yung bed na yan? Kaya kumbinsyan mga kasangga, may mga time din na medyo hindi tama yung biglang babangon na lang pagka nagising na. No? Dapat kinakailangan i-condition din ang ating mga pangangatawan. Ibig ko bang sabihin mga kasangga, yung tipong pagka nagising ka na, pwedeng nakadilat ka muna, nagmumuni-muni, gumagalaw pa ba yung kanang kamay, gumagalaw pa ba yung kaliwang kamay? Uy, hindi pa nakot ito ha. Dapat yan, ginagawa natin. Pwede tayong mag-exercise na nakahiga mga kasangga by testing ng parts, every parts ng ating mga pangangatawan. Ha? Huwag lang mawawala yung pangamoy, engineer. Mahirap na. O yan. Nagtitimpla ka na naman. Hindi mo maaamoy ng aroma ng Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract pagka ganyan. Ha? Ibig ko ba sabihin pag hindi masyadong maganda ang gising, pwede yun, ha? Magmumuni-muni tapos magpasalamat sa Panginoong lumikha dahil tayo'y nakadilat na naman, ha? Tayo'y mayroong feelings na naman. Ibig ko bang sabihin mayroon pa tayong pakiramdam.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Welcome na naman po tayo mga kasangga sa ating programang Kasangga at Kalusugan ngayong hong araw ng Friday. Ang bilis ng panahon mga kasangga naming minamahal. Mayo na po tayo, 8 na po sa buwan ng Mayo. At sa mga kasangga natin na ngayon na nakatune in sa atin, welcome po tayong lahat sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ngayon ho ay araw ng Biyernes. Sa Sariwalag, alam natin pagka Friday mga kasangga, ha? Meron bang mga Friday sicknesses sa mga kasangga natin dyan? Hoy, huwag tanggalin natin yan sa ating mga isipan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Alam niyo mga kasangga, kung minsan yung ating isipan din, nagbibigay din ng sakit yan, kung alam nyo lang. Kaya nga meron yung sinasabi natin na you have to renew your mind. Dapat yung mind natin mga kasangga, merong lakas din yung pag-iisip po natin. Mahirap po pagka ang iniisip natin palagi ay mahina tayo, wala nang pag-asa. Naku, mahirap po yun mga kasangga. Ha? Ito isang encouragement sa bawat isa sa atin na nakikinig. You have to renew your mind. Dapat meron ka rin pananampalataya at paniniwala mga kasangga na maganda. Sabay-sabayan natin ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ang saya na ang buhay, mga kasangga. Ito po ang ating programang Kasangga at Kalusugan. Ngayong araw na Friday, ako po ang iyong kasanggang James Agustin Baniaga.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap, mahapti? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka magtitiis kung pwede namang tiyente lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap made from natural papaya and calamansi extract, pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa chemical kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
3: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix?
4: EGP!
3: What about Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra?
4: EGP!
3: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix?
4: EGP!
3: Tama ang iyong narinig!
5: Over 2,000 branches nationwide!
3: Mabibili mo na
5: ang Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix,
3: Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra,
5: at Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong.
3: Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
5: It's the KGP,
3: the Generates Pharmacy.
5: Di mo na kailangang lumayo kasangga.
3: Bili na sa
4: KGP, the Generates Pharmacy.
6: Ang lahat ng produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
7: Sa umaga, napaka-importante merong hinihigop ang bawat isa.
8: Kape,
7: sabaw,
8: kukwa,
7: gatas,
8: udili naman kaya ay
7: tiyan. Sa ngayon, heto na ang kukumpleto sa inyong umaga. Mark Cafe. Brown rice coffee creamy. 10-in-1 plus 1 coffee mix. With stevia. Tunay na bigas. Tunay na wagas. May mga sangkap na agarigus blase, moril mushroom, alkaline powder, brown rice extract, mangosteen extract, moringa powder, purple corn extract, spirulina powder, stevia, and tongkat ali. Solve ng umaga mo, kasangga. Mark Cafe. Brown rice coffee creamy. 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas. Tunay na wagas. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at mga butika dito sa inyong lugar.
1: Magbabalik ang ating Kasangga at Kalusugan.
0: Magandang magandang pakikinig din naman sa lahat ng mga kasangga natin. Abala-abala na naman ngayon. Nagpaplano, naglilista. Ano bang mga nililista natin? Maganda yan pagka ang nililista natin mga kasangga yung mga pinahiram natin ng mga pera. At mas maganda pa pagka ang mga nililista natin mga kasangga ay yung mga nagbabayad na. O, diba? Na yung bagang panagdagdagag pabagayang may edad. Diba na ni James Agustin Maniaga. Kadwayo pa ilang iti programa tayo mga kasangga at kalusugan. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay patungkol sa ating produktong Mark Capsule Plus C, Herbal Food Supplement. Mga kasangga ha, alamin natin kung ano ang meron dito sa ating tinatawag na Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement na hatid sa atin ng JMAR Marketing. Marami ho sa atin mga kasangga ang mga nagtatanong, okay, kung ano nga ba ang meron dito sa ating Mark Capsule Plus C, okay, na atin hong binabanggit lagi-lagi araw-araw dito sa ating himpilan sa ating tinatawag na programang Kasangga at Kalusugan. Kaya naman ho sa mga kasangga natin ay wag ho kayong mag-aatubili o kayo wag ho kayong mahihiya mga kasangga na mag-text sa amin kung gusto ninyong malaman. Pero higit sa lahat mga kasangga ay tignan ninyo ng maigi o kaya pakinggan ninyong maigi kung ano ang meron dito sa ating mga produkto. Kasi wala ho kaming ginawa dito mga kasangga kung hindi ho iparating sa inyo kung ano ang mga nilalaman ng ating mga produkto, kung paano ito ginawa, saan ito kinuha, ano mga ingredients niya, lalong-lalo na ano. Kasi special ho ang mga ingredients na malaman ng bawat isa sa atin. Kasi pag hindi po mga kasangga, nako, mahirap po yan. Parang tagu-taguan lang po tayo. Alam ninyo mga kasanggong gusto namin, we're open for you. At open din po sana kayo mga kasangga, lalong-lalo sa mga umiinom na ho ng ating Mark Capsule Plus C. Ano? At sabihin naman ninyo sa amin, kwento nyo sa amin kung anong naramdaman ninyo, anong magandang naidulot sa inyo ng inyong mga, ng aming mga produkto, lalong-lalo na ho ang mga produkto ng JMAR Marketing. Marami na hong mga nagsilabas ang mga capsule, mga kasangga, na mga food supplement. Pero ang sa atin ho, ang kakaiba sa lahat, dahil alam nyo po ay eto po sa atin ay purong-purong herbal. At sa dinami-dami ho ng laman nito, mga kasangga, gusto naming iisa-isahin sa inyo. Kung maalala ninyo, ang barley grass ay talaga namang sumikat. Ibig sabihin, nakilala yung barley grass na yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, mga kasangga, kundi maging sa buong mundo. Ginawa yung tea, ginawa yung coffee, marami hong mga pinaggawa niyan. Pero alam nyo ba kung ano ang barley grass? Yun ang tanong natin. Itong barley grass na ito mga kasangga na ating ingredients dito sa ating tinatawag na Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. Kaya natin tinawag na Herbal Food Supplement kasi lahat ng laman yan ay herbal. Isang halaman ho ito, itong barley grass na ito. At pag sinabi natin grass, syempre ruot niya, damo mga kasangga. Pero alam nyo ba na napakayaman ito sa dietary fibers? At ito ay napakahusay mga kasangga sa paglinis ng ating colon. Pagsasaayos ng vowel movement. Kasi alam naman natin na pagka hindi maayos ang vowel movement natin, malamang tayo kung minsan nagbabawas mga kasangga, pero merong paunti-unti. Marami ho tayo mga na-encounter na mga ganyan, di ba? Meron naman pag nagbawas, sobra-sobra naman. Ang kailangan ho natin dyan ay may tama po yun. Paano ho natin itatama yon mga kasangga? Dapat meron ho tayong ginagawa. Kasi pag wala ho tayong action, paano mo naman masusolve ang isang problema? Di ba, engineer? Pagka puro ka lang dakdak at wala naman action, walang mangyayari sa'yo. Pagkakataon natin ito, mga kasangga, this is our chance. Tapno ni di kastapo kat makaadayo tayo. Iti anyaman nga banag nga makaperdi. Iti bagbagi tayo.
7: Okay, etong barley grass, nakakatulong din ito, mga kasangga. Ayon sa research natin, ha, upang makaiwas tayo sa sakit sa puso. Okay, hindi lang dun sa colon, maging sa puso. Alam niyo, malimit, mga kasangga, ay marami hong mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Kung minsan hindi natin maintindihan, di ba? Kaya nga tayo ay nagbibigay ng mga impormasyon para sa ganun makatulong po kami sa kung ano man ang inyong mga nararamdaman. Okay? Ang barley grass ay malaki rin po ang benepisyong nakukuha para sa ganun ay malabanan ang diabetes. At alam natin na ngayon, mga kasangga, kaliwat kanan na ngayon, makikita mo, ang dami-dami ho dyan mga dialysis center na tumayo, pila-pila pa nga, pagtitignan mo, bakit? Kasi nga, itong mga kinakain nila, actually meron akong kaibigan na ganyan. Ano, itong mga kinakain niya nung kalakasan niya, sabi nga niya sa akin, nagsisisi ako kasi hindi ako naging watchful. Hindi ako naniniwala, matigas ang ulo ko, bro. Sabi niya, halos lahat ng mga ganito, kinakain ko. Kumbaga, walang disiplina. At inaamin naman niya. Yun nga lang, it's too late na, mga kaibigan, mga kasangga. Kaya tayo ngayon nandito sa ating programa, hindi sa kakapromote ng ating mga produkto, mga kasangga, pero gusto namin makapagbigay sa inyo ng ano ba, nung kunting kaisipan ba, mga kasangga. Alam natin na pagka nag-isip tayo, at tayo ay pursigido at tayo ay gusto nating mahaba-habang buhay natin, sabihin na natin, kasi nga mapapaiksi ang buhay natin eh pag meron tayong mga karamdaman at nagkakaroon, nagsisimula ang karamdaman ng isang individual, mga kasangga, dahil matigas ang ulo. Oo, sinabi na nga, wag yan, wag yung soft drinks na yan, wag yung inumin na yan, nakakasira yan, pero patuloy ka pa rin, di ba? Huwag ka masyadong maglagay dyan ng kung ano-anong ingredients dyan. Binabanggit ng ating mga gulang kasi masama yan. Ama mom ni uncle mo, ni auntie, kastoy, kasjay. Kayat mo, agbalin nga kasjay. See? They even set some examples, mga kasangga, para sa ganoon ay hindi natin gawin. Pero ano nangyayari? Nagiging matigas ho ang ating ulo. Oh, di ba? Ngayon, ito ha, itong ating produkto na Mark Capsule. Plus C, herbal food supplement natin, mga kasangga. Everyday, pwede mo nang ngat-ngatin yan. Hindi ka na maghahanap. Hindi ka na maghahanap ng barley grass. Hindi ka na pupunta kung saan-saan. O, para sa ganun maghanap ng barley grass. Nandito na ho sa ating produkto na Mark Capsule. Para sa ganun, mga kasangga, any time of the day, depende ha, let's say once a day, na te-take mo ito, ay it's always available. Diba, sabi natin kanina, maganda sa colon, maganda sa sakit sa puso, maganda sa may diabetes, dahil natutulungan niya ang katawan para manatili ang tamang blood sugar level. At alam niyo rin ba na ang barley grass, mga kasangga, ay maraming bitamina ang nakukuha dyan. Minerals and enzymes na nagsisilbing antioxidants. Para ho sa ganon ay maprotektahan ang ating katawan mula sa free radical damages na dulot ng ating kapaligiran. Okay? Yung mga kung ano-ano na ang mga machines na meron tayo. Okay? So yan muna. Aking bibigay sa inyo. Babalikan ko kayo maya-maya po lamang. Ako po, si James Agustin Baniaga, mga kasangga.
8: Wow! Bagong paligo!
9: For Mang Panalo!
8: But why you are always scratching, baby?
7: Alam ko na.
8: Meron kang kati-kati.
7: Ang hirap pigilan, di ba?
8: To stop scratching your kati-kati,
7: meron akong solusyon dyan.
8: Alam mo na ba na ang guava leaf
7: o yung tinatawag nilang Sijum Guajava
8: ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati,
7: maging sa mga sugat
8: at iba pang mikrobyo na dumadapo sa ating mga balat.
7: Kaya naman, to stop scratching your kati-kati,
10: magandang natural with guava neem soap with germ-fighting action. This is another product of JMR Marketing.
11: Uy, Ken!
12: Coffee?
11: Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh.
13: Mark Cafe.
14: Ano ba yung Mark Cafe na yan?
11: Ito yung coffee na may sarap pang natural.
15: Ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural.
1: Magbabalik ang ating Gasangkat Kalusugan.
7: Nagpapatuloy po tayo sa ating programa Gasangkat Kalusugan. Ang iyong kasanggang James Agustin Baniaga pa rin po inyong kasama ngayong oras na ito. At binabati natin sa maganda-magandang pakikinig time ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon ay talaga namang nag-uusap ng masinsinan sa kanilang mga mahala sa buhay. Kung kunada nga niya mo ito, inang, ante, uncle, nagtangkan mo ito ang ulo yun. Dumag kayo, matakad na kami. Digit-jegot nga sarasarita niya.
8: Okay. At tayo ay nagpapatuloy sa ating talakayin patungkol pa rin ho sa barley. Okay, itong barley grass na ito, mga kasangga, na mayroon sa ating produktong Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. Siya nga pala, gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga kasangga, na itong Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement, ang isang capsule po nito, mga kasangga, ay 500 milligrams po yan. Ganyan ho kalaki yan. So, isang beses natin itatake yan in a day. Ano? Para sa ganon ay tayo ho ay may magandang impact o kaya ay mararanasan natin. Ano? Ang recommended po niyan ay isang capsule. Once a day lamang po yan. Okay? So, o depende kung sasabihin nila at papakita mo doon sa iyong doktor at pag pinakita mo yung mga kanyang ingredients, mga kasangga, ay makikita nila doon na maganda pala ang nilalaman. Siyempre, di sasabihin niya ng yung physician na okay itong mga pagkain nito na yung kainin. Maigi at nandin rito na pala sa kapsula. O, di ba? Ayan yan. Yan ang meron tayo dito sa ating capsule na ito. Okay? Kaya meron ho itong 100 capsules, yung isang box. So, ibig sabihin ho yan, ay yung isang box na yan ay konsumo natin sa mahigit sa 3 buwan. Okay? Kaya kung kayo po ay nandyan sa malalapit sa inyong mga butika, ano ho, ay tanongin niyo po yan. Itong Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. At lagi namin sinasabi sa inyo, mga kasangga, it will actually boost your immune system. Masapo na po nga ma-boost the immune system sa tumunggal may sakada tayo. And this is non-acidic vitamin C, mga kasangga. Kahit ang mga nakalagay dito ay purong herbal ho, mga extract ho ang nakalagay dito. Yung ating pinag-uusapan kanina, according sa kanyang ingredients, mga kasangga, na itong barley grass, alam nyo ba ito? Actually, this barley, mga kasangga, ay nakilala, no? Sa East Asian countries katulad mismo ng Japan, ng China, ng Korea, Taiwan, yan, and even part ng Indonesia, mga ganyan, meron na yan, sa Thailand, yan, mga yan ay gumagamit na rin sila. And of course, kung ito ho ay pupuruhin mo, ibig ko bang sabihin yung dagta niya ay puro mong kukunin, ito ho ay merong pagka bitterness o kaya yung tinatawag natin na may pait, di ba? Ijay Korea po, actually ginagamit nila ito as a tea. Yung iba fresh, tapos pinapakulo lang nila, pwedeng hot or pwede namang cold. Okay? At iniinom nila ito. Yung mga iba, sa mga restaurant nila, meron sila nito, mga kasangga. Itong tinatawag natin na barley grass na ito. Kaya naman, sa atin naman ngayon, okay, ay meron naman na ho dito sa ating bansa dahil nakalagay na po, mga kasangga, sa isa sa mga produkto ng JMAR Marketing na itong Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. At gusto nga naming malaman ninyo kung ano ang meron, okay, dito sa barley tea na ito at kung ano ang naibibigay niya. Yung mga nandun sa China, mga kasangga, believe it or not, ano, dahil meron tayong mga kausap lagi, halos everyday ako may kausap na Chinese, ano? Yung traditional Chinese medicine, kasama itong barley na ginagamit nila para matreat yung diarrhea, yung fatigue, yung sobrang pagkapagod, at saka yung inflammation. Yan ang ginagamit nila. That's why it's an everyday style, parang habit na nila yan, na humigop ng a cup of tea which is made up of barley. Kaya tayo ho, mga kasangga, ay hindi basta-basta naglalagay ng ating mga ingredients. Ano? Dahil alam naman natin, dadaan yan sa ano eh, sa food and drugs, dadaan yan sa pagsusuri. At pagka yan ay hindi pumasa, ay hindi naman nila pwedeng i-release yan. At hindi rin natin mabibili at hindi rin namin mapopromote, ano, on air sa inyo, mismo dito sa inyong himpilan. Okay, so pag pinag-uusapan natin ang barley, mga kasangga, ay talaga namang kilala na ito. Oo, at katulad nga nung sinasabi ko, napakarami hong mga benepisyo ang nakukuha natin dito. Actually, even in Mexico, Spain and Great Britain, mga kasangga, ay talagang ang barley ay sikat na sikat. Kilalang kilala nila yan. Why? Kasi ito ho, low in calories. Alam nyo ba na it depending on the strength of the brew, mga kasangga, pero low siya in calories and carbs. Alam naman natin na pagka sumubra ho ang carbohydrates sa ating katawan ay hindi ho maganda yan. Pag sumubra ho ang calorie ay mas lalo hong hindi maganda. Okay, malimit mga kasangga actually ang gumagamit. Alam natin na ang mga kababaihan, mga kasangga, gusto nilang gumanda ang kanilang mga katawan, di ba? So, malimit silang umiinom nito, etong barley na ito. At saka hindi lang yon, kung antioxidant din lang ang pinag-uusapan natin, mga kasangga. Dahil kailangan natin ito eh. Oo, rich po siya ng antioxidants. Okay, nabanggit natin kanina yung free radical damages sa ating mga cells. Dahil nga, ngayon nga, kahiga mo na ang cellphone. Alam natin eh, ang cellphone, mga kasangga, radiation po yan. If you're going to imagine and how they are going to transmit yung mga messages, pictures, videos, ano, ang bilis. At nakikita natin na ito ay merong mga side effects sa ating physical na pangangatawan. Kaya naman, tayo ho ay patuloy na nagre-research, mga kasangga, kung ano naman ang mga pangontra natin. O kaya, para sa ganun ay maiwasan natin yon, kailangan na ma-boost natin ang ating immune system. Kaya nga, yung several antioxidants, mga kasangga, ay nakita na itong barley ay maganda. Kaya naman, meron dyan yung tinatawag nating vanillic acids. O, di ba? Na kung saan siya yung katulong, ano, para ma-manage yung pagbo-boost, kung gaano karami yung fat na ma-burn sa ating katawan. Di ba? Kaya napaka-importante pala nito, itong barley na ito, mga kasangga, sa ating katawan. O, di ba? Hindi lang yun, ha? Pagka iyon ay yung antioxidant, yung powerful antioxidant niyan, mga kasangga, ini-improve din niya yung heart health natin. Maging yung blood pressure at saka yung brain health natin. Malimit yung mga sumasakit ang ulo dyan. Ano, uminom po kayo nito. Maganda po ito para sa atin. Yan ang hatid ng Mark Capsule Plus si Herbal Food Supplement, mga kasangga. Isa na naman hong produkto ng JMAR Marketing. Yan ang sinatawag natin na mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Ito po yung healthy at masayang kasanggang James Agustin Baniaga na inyong nakasama ngayong oras na ito. Babalikan ko po kayo.
3: Masayang pakikipagtalastasan kay Ate Emelia.
12: Ako po ay si Emily Hankins Arca. 70 taon na po. Taga Barangay Balugo, Buwak, Marinduque.
16: Ma'am, napag-alaman po namin na kayo pala uminom ng Mark Cafe Brown Rice Coffee. Mga gano'n na po katagal kayong uminom ng kape ito, ma'am?
12: 10 taon na po.
16: Ano po yung magandang naidulot sa iyong katawan, ma'am?
12: Naging malakas po ang aking katawan at malusog at hindi po nataas ang aking BP at masarap tumulog. Maganda po talaga ang Brown Rice Coffee sa aking katawan. Mga kabarangay ko, bumili na kayo ng brown rice coffee at uminom na kayo at nakakalakas ng katawan at nakakalusog at hindi tumataas ang BP at masarap itulog.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
15: Buwan-buwan na lang bang nararanasan ang sakit sa puson sa mga kababaihan?
3: Kasangga, bakit di mo subukang uminom ng Mark Up Capsule Food Supplement? Ito ay may sangkap na herbal fruit na kung tawagin ay Sopalmetto. Ito ay nakakatulong upang mapababang mataas na level ng androgen at prolactin na siyang sanhi ng polycystic ovary syndrome sa mga kababaihan. At nakakatulong naman upang makaiwas sa prostate cancer sa mga kalalakihan. Kaya't mag Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready!
17: Lagi na lang nahihilo, sumasakit ang ulo dahil sa kanyang pagka-stroke. Pakinggan natin si Ate Jocelyn Cruza.
18: Jocelyn Cruza, San Juan, Batangas. 41. Dati po ako na-stroke, nawala na po yung panlakit ng ulo ko. Hindi po ako nahihilo.
17: Kamusta po ang presyon mo, ma'am?
18: Ngayon po ay 100 over 80. Pero nung na-stroke po ako, 150 over 80 ang dugo ko. No. Ako naman po ay ayos na. Napagaling na po ako ng Mark Cafe.
3: Mark Cafe. 5-in-1+1 Coffee Mix.
17: Ang sarap ng natural. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, drugstores, groceries, supermarkets, botika, at sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magbabalik ang ating Gasangkat Kalusugan.
0: At yan mga kasangga, napakaganda naman nating morning or araw ngayong panahong ito. O, diba? Kumusta ang buhay-buhay natin mga kasangga? Okay pa ba tayo riyan? Hoping na okay pa rin tayo, ano? Anyway, oras na po para magpaalaman mga kasangga sa lahat po ng may karawan sa araw na ito. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. Ito ang para sa inyo.

0: Tuwan-tuwan na naman ngayong araw na ito. Yan, happy birthday po sa inyo. Lahat ng mga may pagdiriwang sa araw na ito, anniversaries ni Lolo at ni Lola, magandang-magandang umaga, magandang-magandang pakikinig time. Maraming-maraming salamat na naman sa inyong pakikijoin sa oras na ito. Salamat ho sa buhay ng bawat isa sa atin. At bago ako magsasay ng goodbye sa inyo, nais ko munang ipaalam kung ano meron tayo ngayon sa ating Bible verse of the day. Sa ating Bible verse of the day, ang sabi niya dito sa Matthew 6:14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay papatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Again, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Praise God. So, this time, bago tayo maghiwalayan, mga kasangga, nais ko nang ipaalam sa inyo na tayo po ay darating sa Judgment Day. And upon the Judgment Day, or just after the Judgment Day, there is this hope which is waiting for us. And there is this eternity na naghihintay sa atin, na inihanda ng ating Panginoon. Ang tanong, paano tayo makakapunta o paano natin makakamit yung eternity yan, yung eternal life na yan in heaven? What we should do is that dapat linisin natin ang ating sarili. And how are we going to cleanse ourselves? We have to repent, God. We have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. At dapat marunong tayong magpatawad. Para sa ganon, ay wala tayong dalang-dalang hinanakit sa ating mga sarili. Patawarin na po natin ang nagkasala sa atin. Magmahalan po tayong lahat. Maraming salamat. Ako po si James Agustin Baniaga. Salamat po mga kasangga sa inyong pakikinig. Sa ngala ng JMR Marketing, magandang-magandang araw ho sa inyong lahat.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga Kasangga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network. On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
3: Best of the best. Big Sound FM. Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
4: Wala, pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano, pare?
3: Para mag-coffee break, pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
3: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga, pare ko.
3: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
5: Available
3: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The hits all day. The best mix. From the past.
2: But you got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.

It's not the way to do it.

0: Pinagimpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Lead pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Friday, May 8, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa ating Facebook or sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headlines. Vanguard Balita. 215 kongresista handang suportahan ang impeachment labang kay Vice President Sara Duterte ayon kay Congressman Ridon. Kumpanya ni Leandro Lebiste pinagmumulta ng bilyon-bilyon ng DOE. At kilalanin natin sino si Franco Mabanta, ang hinuli ng NBI sa isang entrapment operation. Vanguard Balita.
2: Sa iba pa hong mga headline, Sultan ng Brunei naging piloto ng sariling eroplano papuntang ASEAN Summit sa Cebu. Sara Duterte itinanggi na hinagisan niya ng laptop ang kanyang abogado. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin bakit nga ba paliit ng paliit ang mga computer katulad ng mga laptops.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, 215. Iyan daw ang bilang ng mga kongresista na handang suportahan ang impeachment labang kay Vice President Sara Duterte ayon kay Congressman Terry Ridon. Sa ilalim ng konstitusyon, 106 lang ang kailangan para umusad ang kaso papuntang Senado. Pero kung totoo ang bilang na 215, mahigit doble ito sa minimum requirement. Kapag naisampa sa Senado, magiging impeachment court ang mga senador. Para silang hurado sa isang napakalaking political trial, hindi criminal case, kundi usapin kung dapat bang manatili sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Mahalaga ang impeachment dahil isa ito sa pinakamabigat na kapangyarihan ng Kongreso laban sa posibleng abuso ng pinakamataas na lider ng bansa. At tulad ng ibang impeachment sa kasaysayan ng Pilipinas mula kay Joseph Estrada hanggang kay Renato Corona, hindi lang ito laban ng batas, laban din ito ng numero, alyansa at politika.
2: Samantala, inakyat na ng Department of Energy sa Department of Justice ang reklamo laban kay Lebiste sa ilang opisyal ng solar at sa ilang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Ang aligasyon, hindi raw natupad ng kumpanya ang obligasyon nito sa franchise na ibinigay noong 2019 sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang franchise na yon ay para magdala ng renewable energy at microgrids sa mga liblib at kulang sa kuryenteng komunidad. Pero ayon sa Department of Energy, habang hawak ng hawak ang prangkisa, wala umanong malaking proyekto ang SPBC. Habang ang ibang kumpanyang konektado kay Leviste ay kumikita na sa renewable energy business. Dagdag pa rito, iniimbestigahan din ng Energy Regulatory Commission ang umano'y sobrang singil sa kuryente ng SPBC na maaring magresulta sa hanggang 150 milyon pesos na parusa. At mas mabigat pa, may hiwalay ding multi-billion peso penalty ang Department of Energy laban sa Solar Philippines Group. Dahil umano sa hindi pagtupad sa libu-libong megawatts na ipinangakong renewable energy projects.
1: Samantala sa iba pang balita, dumating na sa Pilipinas ang mga leader ng Southeast Asia para sa 48th ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Cebu, habang nakatutok ang rehiyon sa mga isyu ng enerhiya, pagkain at seguridad dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Unang dumating ang Sultan ng Brunei na si Hassanal Bolkiah noong Miyerkules ng gabi, sakay siya ng sariling eroplano at sinamahan ng kanyang anak. Napansin ng publiko ang kanyang pagdating matapos siyang makita sa cockpit ng aircraft. Bagay na nag-viral online dahil bihira itong makita sa mga leader ng Estado. Sinalubong siya ng mga opisyal ng Pilipinas, kabilang sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Cebu Governor Pamela Banquatro. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., prioridad ng Pilipinas sa ASEAN Chairmanship ang energy security, food security at proteksyon ng mga ASEAN nationals. Sa sidelines ng summit, nakipagpulong din ang Pilipinas at Vietnam para magtatag ng long-term trade mechanism upang matiyak ang sapat na supply ng bigas at mas matatag na food security.
2: Samantala sa ibang balita, sino ba si Franco Mabanta? Si Franco Mabanta ho ay isa sa mga pinakakilalang political digital strategists sa social media ng Pilipinas. Nakilala siya noong 2022 elections bilang bahagi ng online campaign machinery na sumuporta kay Bongbong Marcos. Siya rin ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang online platform na nakatuon sa political commentary, live streams at viral content. Habang tumatagal, napansin na marami na mas lumalapit ang kanyang political messaging sa kampo ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Bagay na naglagay sa kanya sa gitna ng umiinit na political divide sa bansa. Pero nitong 2026, lalo siyang naging kontrobersyal matapos maaresto sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang entrapment operation kaugnay ng aligasyon ng cyber-related offenses at extortion. Mariin namang itong itinanggi ng kampo ni Mabanta na nagsabing may halong politika ang naturang kaso.
1: Samantala, tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at i-follow niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na ulat na naghagis umano siya ng laptop sa miyembro ng kanyang 16-man defense team. Ayon kay Duterte, garbage gossip lamang ang naturang issue at hindi dapat pinapansin. Ito ay bilang tugon sa viral social media post na nagsasabing naghagis ng laptop kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng kanyang legal team dahil umano sa pagkadismaya sa paghawak ng kanyang impeachment case. Sinabi ni Duterte na hindi pa umano siya kailanman naghagis ng laptop o cellphone sa katrabaho o empleyado dahil wala raw itong mabuting maidudulot sa kanya o sa taong matatamaan. Dagdag pa niya, hindi rin siya bihasang gumamit ng computer at madalas ay umasa lamang sa mga kasama niya para sa mga dokumento. Anya, ginagamit lamang niya ang laptop para sa mga Zoom meetings. Nilinaw ni Duterte na personal niyang pag-aari ang laptop at siya mismo ang bumili nito dahil hindi umano kayang tustusan ng gobyerno ang klase ng laptop na kanyang gusto. Kasabay nito, inakusahan niya ang kanilang mga kritiko ng pagkakalat ng maling impormasyon laban sa kanya kabilang ang paglalarawan sa kanya bilang crazy, stupid, pro-China, incompetent, unstable at corrupt.
0: Vanguard Balita.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin bakit nga ba paliit ng paliit ang mga computer katulad ho ng mga laptop. Alam nyo ba na ang pinakamahalagang technological leap na nagpaliit sa computers ay ang pag-iimbento ho ng transistor noong 1947? Bago nito, ang computers ho ay ginagamit o gumagamit ng vacuum tubes, malalaki, mainit at sobrang lakas sa kuryente. Kaya ang mga unang computer katulad ho ng ENIAC ay kasinlaki ng isang buong kwarto. Kaya kung may politiko noong 1960s na magagalit at gustong maghagis ang computer sa aid niya, eh hindi po laptop ang ihahagis. Ano? Kailangan niyang ihagis yung buong kwarto. Pagdating naman sa transistor, lumiit ang electronics, pero ang totoong game changer ay ang microchip o integrated circuit noong 1958. Libo-libong transistor na ilagay sa isang maliit na silicon chip. Dito nagsimula ang domino effect. Mainframes naging personal computers, personal computers na naging laptop, at laptop na naging smartphones. At ang cellphone ngayon, mas malakas pa kaysa sa computers na ginagamit sa Apollo 11 moon landing. Tinatawag itong Moore's Law. Halos dumodoble ang dami ng transistors habang paliit ng paliit ang device. Sa madaling salita, ang dating computer na kailangang airconan ng buong building ngayon kesa kakasya na ho sa bulsa. At minsan, apparently, pwede na ring ihagis kapag ka nagagalit. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Vanguard.
1: Kanya-kanya naman, Rico, dyan ang inisyatiba ang ating mga kababayan para ikaw nga ay makatulong kahit papaano, no, dun sa ating mga kababayang apektado nitong mataas na presyo ng langis, apektado ng pong conflict sa gitnang silangan sa Middle East, no. Pati itong mga manufacturers ng foliar fertilizer, Rico, dyan ay nangako na hindi sila magtataas ng presyo. Nagsagawa kasi sila ng General Assembly dito po sa lungsod ng Kabanatuan at nagpasya ang samahan na gumagawa ng mga foliar at meron ding mga granules fertilizer na hindi sila magtataas ng presyo sa kanilang produkto bilang tulong sa mga magsasaka. At ito ay sa kabila ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na nagtutulak naman sa pagtaas ng gastos ng kanilang produksyon ayon sa Philippine Fertilizer Manufacturers Association Incorporated o PFMA. Sa panayam po ay binigyan din ng grupo ang kahalagahan ng foliar fertilizer sa pagpapabuti ng produksyon ng gulay man o kaya ng palay at ang kanilang layunin na matulungan ang mga Pilipinong magsasaka. So, kailangan daw kasi ito para mapasariwa muli yung ating mga lupa, mapaganda yung kalidad ng pagkain, ano? Dahil yung foliar ay hindi raw nakakaapekto ng negatibo dun po sa ating lupain. So, sila po ay nagpulong. At kasama nga, dun sa mga nagpulong at nangako na hindi sila magtataas para maging affordable pa rin, manatiling affordable at accessible sa mga magsasaka. Itong kanilang presidente, si Bernard Borja, Vice President Felix Eugenio, Secretary si Ruel Ganarial, ang Treasurer Lucio Catilo Jr., Auditor Celso Catabona, spokesperson nila ay si Franklin Luna, at ang kanilang Chief Technology Officer si Dr. Fernand Piegalan. So, yun po ang kanilang pangako para tulungan daw ang ating mga magsasaka ay walang taas presyo sa foliar fertilizer.
2: Samantala, sa dito naman po sa lalawigan ng Benguet at sa lungsod ng Baguio, ganun din, ano, marami ring tumutulong dahil po sa nararanasan na energy crisis. Eh, kamakailan, siguro mga isang linggo na ho nakakalipas, namigay ho ng libreng mga cabbage o repolyo ang isa pong truck na ipinamigay sa mga dumadaan po mga tao sa may malapit sa tourist police natin dito sa may along Burnham Park. Ano? At ngayong araw na ito, meron din pong anunsyo na meron din daw pong libreng repolyo na ipinamimigay ng kaibigan ho ng isang board member ng lalawigan ng Benguet. At ang sabi dito ay nakapark daw ang sasakyan na Canter Blue na may plakang NEK4216. At hanapin daw po si Billy Velasco Carino. Eh, inaalam pa ho natin ano yung eksaktong lugar para mapuntahan ho ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga talagang wala hong pambili ng gulay. Pero parang ano, kasamang araman, parang nung pandemic na kung sino yung may extra, ipinamimigay. O baka naman siguro may isang tao, dalawa, tatlong tao na bumibili dito sa mga repolyo at ipinamimigay sa mga kababayan natin na talagang apektado nitong energy crisis na ito.
1: Kaya two-way yan, Rico Jan, magandang initiative yan. Ganyan din ginawa nga nung nasabi mo ng pandemya, nung City Government of Cabanatuan, di ba? Walang bumibili doon sa produkto ng mga magsasaka. Halimbawa, City Government, binili niya yung mga kalabasa na produkto ng ating mga magsasaka, then ipinamigay bilang ayuda. So, ganun din siguro, no? Yung repolyo na ay binibili nila mula sa mga magsasaka, ipinamimigay naman doon sa mga consumer, di ba? So, dalawa ang natutulungan. Very nice. Friday ngayon, Rigo Jan. Kaya naman, Biernes. Bigyan daan natin. Mm. Yes, Biyernes ngayon. Mamemersonal ako una ha, doon sa aking ate na kangina, si Ate Christy Mendoza. Palabas ako ng bahay, dumaan doon sa tapat. Sabi niya, uy, batiin ko eka ng shoutout naman dyan. Pa-shoutout mamaya-maya. So shoutout kasi ito yung aking ating maganda na ginagawang ano, kapitbahay yung Japan. Kaya nagulat ako, andito pala siya, sabi ko.
2: Yun yung kapitbahay, so, parang umihi lang sa Pilipinas, babalik ulit sa Japan, parang ganun ah.
1: Oo, ganun. As in. So, good morning nga kay ate. Tsaka doon sa kanyang mga kasama sa Pamilya Mendoza dyan sa Makatbong.
2: Ayan. At syempre, batiin din po natin yung mga nakikinig sa atin sa iba't ibang himpilan ng Big Sound FM at Big Radio sa buong Pilipinas. At ganun na rin po ang mga nanonood po sa atin ano, sa ating Facebook Live. Sila Chong Deles, maimbuntag from Tagbilaran City, Bohol. Sabi dito, si Corazon Carlos, JV Valdez, Joel Gosela, Sheila Pelagio, Sammy Jenny Nolasco, Corazon Carlos, Loretta Navarro, Gemma Luminarias Valencia, si Christine Salipan, dyan po sa may La Trinidad Benguet, at si Evangeline Vallarta. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: At ngayon ay, anong petsa na nga? 8. Eh, merong nag-birthday nung May 6 sa Rico Jan.
2: Aba, sino yan?
1: So, binabati natin ang happy, happy birthday. At God bless you always naman kay Mr. June Soriano.
2: Yun,
1: June Soriano. Yes, ng 101.3 Big Sound FM, Solano Nueva Vizcaya. Happy, happy birthday from Galvez Dominado family, Vanguard Radio Network family.
2: Happy birthday!
1: At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok at susunod na. At magpapatuloy po ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Cabanatuan. Muli narito si

0: production si Roel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
1: At kasama naman po sa ating production si Jerwin Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Happy weekend po sa atin lahat at magandang umaga, Pilipinas!

0: Big Bang Friday.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
3: Best of the best, music all day.
4: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: Big Bang Friday.